0: lalaro si Leonardo ng high jump din. So, ngayong August 22 po yun.
1: Wow, August 22. Kailan po ang alis nyo?
0: Sa expected na travel namin, August 20 po, ma'am.
1: August 20. Leonard, dun ka na lang mag-training din sa India, samantalin pagkakataon. Di ba, Leonard? Di ba pwede yon? Habang andon, sige, training ng training. Kasi yun lang talagang mapapractice mo yung mga talon mo eh. Leonard, pwede ba yon?
2: Hindi ko lang po siya, ma'am, kung pwede.
1: To the max, sige, mag-training ka.
2: May sinusunod din po kasi tayo schedule,
1: di ba? Ang bawat kalahok doon. So how do you see? Meron ka pa palang isang schedule ha? India na ba ang huling international exposure bago mag-Japan, Leonard?
2: Yes po, ma'am. Ayun na po yung magiging last po na trial ko po for Asian Games po. So hopefully po, doon po makatalon din po ng maayos. Magandang performance na or makapuntos lang po ng maganda.
1: No, lahat naman yan may ganansya eh, points. O kaya definitely nga yun sa layo ninyo maka-record, di ba? O kaya yun na nga, definitely it's an exposure para sa Asian Games. Coach Chan, isa lang atleta mo for the Asian Games, tama ba?
0: Yes ma'am, siya lang po. Si Leonard lang po.
1: Saan ka talaga naka-focus. Okay, so salamat po sa panahon. We're so proud. Kapag naririnig ko yung kwento nyo, kapag nakikita ko ang mga resulta ni Leonard, talaga naman, coach siya, nakaka-proud tong bata na to, no? Sa pagtsatsaga, di ba? At syempre, sa likas na kahusayan ni Leonard, di ba? Kita mo, nagsisimula ka pa lang, alam ko, marami pang best results na matatamo si Leonard. Leonard, anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga marami ka na ngayong followers? At syempre, marami nang humahanga sa'yo after that Asian Beach Games gold and after, you know, you keep on breaking the national mark in high jump. Anong gusto mong sabihin sa amin? Yes, Leonard, please.
2: Ma'am, nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng supporters ko and mga followers ko na nagpapalo sa akin. Nagtitank you din po ako kay President Patok sa TSC po, sa kay Sir Terry, lalo na Sir Terry and kay Sir Jasper po na tumutulong sa amin kay Coach Chad. And sila Sir Lino, kay Sir Raymond, and Sir Inocado po na nagbibigay po sa akin ng sponsorship na kahit wala pong papalit. And lalo na po kay Coach Chad, nagpapasalamat din po ko kasi they always help me through hard time po. And kay Coach Chad din na rin po.
1: At salamat, mabuhay ka. Ingat lagi, Leonard. Sana magkita tayo sa Asian Games. And yes, Coach Chan. Okay, habang palapit ang Asian Games, ano po ang gusto niyong sabihin sa amin? Dahil kami ay tututok dito kay Leonard sa paglahok sa Asian Games. Siyempre, malaki ang expectation pero, well, hindi naman sa binibigyan namin kayo ng pressure. Minsan, good din yung pressure. Di ba sabi nila, privilege nga daw po yung magkaroon ng pressure sa kada competition. Yes, Coach Chan.
0: Yes ma'am, yun lang gusto ko sabihin na nagpapasalamat din po kami sa lahat ng suporta na binibigay sa amin. Siyempre yung NSA namin po, yung Patapa as a whole. And then nandyan lagi din yung Philippine Sports Commission na handang tumulong din sa amin. And then may mga private na individuals na binanggit na din ni Leonard na nag-assist din sa amin sa mga other needs namin. Yung hilingan na namin siguro sa mga taga-suporta wala naman siya kami hiningin. Buti dasal na lang siguro ma'am na malayo po kami sa injury, fit kami mag-compete doon sa Asian Games at saka magawa namin yung pinaka-best namin. And then I think winning comes naturally niya lang pag mangyari to yun.
1: Yes, yes. Salamat po, Coach Chan. And Leonard, mabuhay kayo, ano? Lagi kaming proud. Lagi akong proud sa accomplishment ni Sean at syempre ng iba pa nating mga atleta. Until next time po, and God bless po. Salamat sa panahon.
3: Leonard Grospe, our number one high jumper, together with his coach Sean Guevara sa padayam ng Sports Radio 918. Bukas na pala, di ba? August 20. Ang lipad nila patungong India sa Bhubaneswar, Odisha. Diyan po gaganapin yung first ever Indian Open World Athletics Continental Tour Silver Level Meet. At ayon kay Leonard mismo, ang target niya rito at least 2.5

0: 2.25 meters. 2.25 meters pataas. Yan ang kanyang goal in this competition. Ang kanyang huling tournament before yung Asian Games next month. So, ang record niya, 2.23 national record, 2.25 yung target. Kung tutusin mo, di ba, parang ang nipis-nipis na lang nun eh. Konting-konti na lang.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Iyan ang industriya ng tela. Yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
8: Kasi maniligaragaan.
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Noong natutunan ko po yung paggawa.
11: Sino nagturo
10: siya? Nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST din.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang situation briefing kasama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para alamin ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng habagat. Alamin ang pinakahuling update sa galaw ng bagyong Neneng at habagat na patuloy na nagpapaulan sa bansa. Kasunod na nangyaring insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City, Department of Education Secretary Sani Angara, personal na nagtungo at nag-inspeksyon sa pinangyarihan ng insidente, kooperasyon at pagtutulungan ng mga magulang at eskwelahan para masolusyunan ang karahasan, ay pinanawagan din ng kalihim. Malacanang, tiniyak na paglalaanan ng pondo ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Impeachment Court, may mga hakbang nang kinukonsidera para mapunan ang mga araw na nakansila ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte dahil sa epekto ng masamang panahon. At sa Ulat Probinsya, mga programang layong ihanda ang mga residente pagdating sa iba't ibang kalamidad ay sinagawa ng FEBOX sa Sultan Kudarat.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinaplan na ng pamahalaan at ng isang engineering company mula sa The Netherlands ang pagbuo ng nature-based solution projects para tugunan ang problema sa baha, ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Sa harap pa rin ng banta ng habagat at mga bagyo sa loob at labas ng bansa, kaliwat kanan na rin ang mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyante.
4: Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes, bunsod ng habagat, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ng situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi anya maiiwasan ng pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig.
5: May nakita natin, may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang 2 hood na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw ay wala na.
4: Resulta niya yan ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha, gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station.
5: We have 73 pumping stations all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using.
4: May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa The Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan

0: ibang mga bagay at hindi masayang.
1: Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo, para sa ilalim lahat ito. Hindi hukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nasa, kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern.
0: Oras-anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad-anya ito para agad na makita ang epekto.
1: We are already at present time conferring and speaking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar.
0: Sinabi naman ng Malacanang na tuloy-tuloy ang mga Estero Ranger at River Warrior sa pangunguna ng DNR sa paglilinis at pagbabantay sa mga ilog at estero, habang tuloy din ang pag-iikot ng DPWH sa mga apektadong lugar para magbigay ng karampatang solusyon. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang national counterpart para sa maayos na reporting. Naka-alerto na rin ang Health Department.
2: Nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong centers for health development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakbang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan.
0: Sa ngayon, nakapag-release na ang DSWD ng nasa 2.3 million pesos na tulong sa mga apektadong individual at nasa 832 million pesos naman ang standby funds ng gobyerno. Nakabuti naman daw sa mga dam at irigasyon ng ulan.
2: Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Maget Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Niño.
0: Samantala, suportado naman ng Malacanang ang plano ng DepEd, kaugnay ng pagbibigay ng otoridad sa mga eskwelahan na ipagpatuloy ang mga klase matapos ang sakuna o kalamidad.
2: Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
0: Kenneth, pasyente para sa bayan.
3: Muling ipinag-utos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat bukas po yan, August 20. Ayon sa Memorandum Circular No. 131 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, epektibong alternative work arrangement sa mga sangay ng pamahalaan sa mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, sa Pampanga, Tarlac, Zambales, maging sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Inatasan din ang pagsasagawa ng alternative learning mode sa mga eskwelahan sa mga naturang lugar, maliban na lamang kung may ibang direktiba ang local chief executives. Binigyan din na magpapatuloy sa operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services at mga nakatutok sa disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo.
4: Kung may pera sa basura, may kuryente rin mula sa basura. Ito po ang isa sa mga inisyatibang pinag-aaralan ng pamahalaan para mapakinabangan ang mga nakokolektang basura na isa sa nagiging sanhi ng matinding pagbaha sa bansa. Kung paano at ano yan, alamin sa ulat ni Gab Villegas.
5: Isa sa malaking problema ng Metro Manila ang toneladang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig, lalo na tuwing tag-ulan. Ngayon, plano ng pamahalaan na gawing mapagkukunan ng enerhiya ang basura sa pamamagitan ng Waste to Energy Program. Nasa 400 megawatts ang inaasahang kapasidad para sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities. Gagawing kuryente ang nakokolektang basura at mababawasan ang basurang dinadala sa landfill. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 500 proponents mula sa iba't ibang lungsod ang nagsumite ng aplikasyon para sa programa. May ilang bentahe rin anya ang Waste to Energy bilang alternatibong source ng kuryente.
6: Pwede siyang base load. Hindi siya parang solar na pag may araw lang, pero it can constantly supply energy 24 hours a day.
5: Sa Metro Manila, dinati ang 9,000 metriko tonelada ng basura ang nalilikha kada araw kung saan kaya nitong makapag-generate ng nasa 200 megawatts ng kuryente sa pamamagitan ng Waste to Energy. Ang bawat pasilidad ay dapat makapag-comply sa mga environmental laws at standards, pati rin sa mga permitting requirements.
6: The Climate Change Commission, DNR, will constantly be monitoring the facilities. At the same time, ang bago pa nila ipatayo, DOST will come in to make sure that the facility is compliant. And DOE, in the terms of reference or in the contract, will specify also ano lang yung allowable or hindi yung maximum na allowable for their emissions or any requirements that we have.
5: Sa October, target ng DOE na magsagawa ng auction para sa mga developers na nais sumali sa Waste to Energy. Ang mga mananalo sa auction o bidding ay inaasahang matatapos ang pagtatayo ng kanilang mga pasilidad bago matapos ang 2028. At inaasahan naman na magsisimula itong maghatid ng kuryente sa huling quarter ng 2029. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Tiniyak mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon na gumagana ang Remedios Pumping Station sa Maynila na katutulong sa paghupa ng baha lalo't patuloy ang pag-ulan. Uumpisa na rin ang kagawaran ng pagpapalawak ng drainage inlet sa buong Metro Manila. Inaulat ni J.M. Thompson.
7: Isa lang ang pumping station sa mga paraan para mas mapabilis humupa ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Kaya kung hindi ito gumagana, ayon kay Secretary Dizon, malaki ang tsansa na bumagal ang paghupa ng tubig baha. Sa kanyang inspeksyon sa Remedios Pumping Station sa lungsod ng Maynila, kanyang tiniyak na operational ang mga pumps ngayong hindi tumitigil ang pag-ulan.
8: Very important kanyang gumagana lahat ng pumps kasi yan ang tagahigop all the way to Taft Avenue. Pag yan hindi gumana, garantisado baha dito. Pero pag gumagana, hindi masyadong babahain itong area na to. Kaya ngayon, kahit na magkakasyuhulan, since nag-pump out tayo, walang baha dito ngayon. So, ano lang naman eh, kailangan ng talaga gumagana yung mga pumping stations.
7: Ayon sa Kalihim, habang may ilan pang inaayos na pumping station sa lungsod, may mga dineploy ang DPWH at MMDA ng mga mobile pumps para tuloy-tuloy pa rin itong makatulong na humigop ng tubig ulan.
8: Kasi laging nasisira yung mga pump dahil pinapasok ng basura. No, yung mga pump na nasisira, ang number one cause ng pagkasira ng pump, hindi lang tubig ang nahihigop eh, pati basura nahihigop. Pagka yung basura, lalo na yung mga malaking basura, pinasok yung pump, nasisira yung pump.
7: Dagdag pa ng Kalihim, maglalagay na rin ng detention basin sa lungsod na kayang sumalo ng 3 million liters na tubig ulan bago dumiretso sa Manila Bay. Bukod pa rito, sa oras na tumigil ang mga pag-ulan, sisimula na rin ang pagpapalawak ng mga drainage inlet sa buong Metro Manila para mas mabilis na dumaloy ang tubig ulan.
8: Start with the major, the national roads, Ross Boulevard, EDSA, C5, Taft, Espanya, Quezon Avenue, Commonwealth, lahat ng mga major malalaking kalye. And mag-umpisa tayo dun sa mga flood-prone areas sa mga kalye na yan.
7: Ayon kay Dizon, hindi lang drainage system ang nagkakaaberya dahil sa basura, kundi maging ang mga pumping station. Kaya kung magkakaroon man anya ng single ticketing system sa hindi tamang pagtatapon ng basura sa buong Metro Manila,
8: kailangan nating multahan. Pero kailangan din pakita ng gobyerno na ginagawa niya yung part niya para ayusin itong problema sa basura at saka sa problema sa pagbaha. Diba? Kasi mas mabigat ang responsibilidad ng gobyerno kaysa sa responsibilidad ng tao. So, sama-sama tayo dito.
7: Binigyang diin din ni Secretary Dizon na walang isang solusyon ang makapagpapabago ng sitwasyon ng bansa. Pero kung magtutulungan anya ang mga Pilipino kasama ang gobyerno sa mga inisyatibo nito, kahit papano'y mababawasan ang suliranin sa baha. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Patuloy na nagbibigay ng libreng sakay ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga commuter ngayong araw ng Miyerkules. Muling nagbigay ng serbisyo ang mga ahensya ng pamahalaan para mas mapadali ang biyahe ng ating mga kababayan sa gitna po ng masamang panahon. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 6 ng umaga at matatapos naman ang serbisyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Nasa 27 mga sasakyan ng gobyerno ang nagbibigay ng libreng sakay sa 11 ruta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Secretary Banoy Lopez, ipinagpapatuloy ng pamahalaan ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga commuter na kailangang pumasok sa kanilang trabaho para matiyak na may maayos at ligtas silang masasakyan, lalo na ngayong tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Kabi-kabila pa rin ang nararanasang pag-ulan dulot ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtulong sa mga kababayan nating apektado ng mga pagbaha. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Sa kuha ni John Eric Reyes, makikita ang 4 bahay na nasira sa Zone 1 sa Barangay Poblacion Abra de Ilog, Occidental Mindoro matapos lumakas ang agos ng Lawaan River dahil sa mga naanod na troso mula sa kabundukan dulot ng malakas na ulan. Ayon sa uploader, lumihis ang agos ng ilog patungo sa komunidad matapos maipon ang mga troso. Wala namang naiulat na nasaktan o nawawala. Nagpadala na ang LGU ng heavy equipment para linisin ang daluyan ng ilog at maiwasan ang karagdagang pinsala. Nasira naman ang kalsada na paakyat sa Barangay Ponderosa sa bayan ng Puerto Galera matapos magkaroon ng malalaking bitak at mga bahaging bumigay sa daan kasunod ng patuloy na pag-ulan. Pinag-iingat ang mga motorista at residente sa pagdaan sa naturang lugar at iwasan ang mga bahaging nasira upang maiwasan ang aksidente. 2 bahay din ang nasira matapos anurin ng baha sa Barangay Bagto sa Nauhan, Oriental Mindoro dahil pa rin sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Neneng at habagat. Makikita sa mga larawan na kuha ni Arlene Panaligan Nigad na kakaunti na bahagi ng mga bahay na lamang ang natira sa lugar. Patuloy rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon sa lugar. Nagsagawa ng evacuation, pumping, clearing at rescue operations ang Philippine Coast Guard sa mga komunidad na apektado ng habagat sa mga bayan ng Lian, Lemery at San Luis sa Batangas. Gayun din sa mga bayan ng Puerto Galera at Calapan sa Oriental Mindoro. Ayon sa PCG, aabot sa 104 na individual na nakatira sa flood-prone area sa Lian ang kanilang inilikas. Aabot sa 77 pamilya mula sa 5 barangay sa Calatagan, Batangas ang nabigyan naman ng relief goods ng PCG Substation Calatagan. Inilikas naman ang nasa 13 individual na nakatira sa landslide prone area sa barangay Halang sa Lipa City sa Batangas dulot pa rin ng habagat. Dinala ang mga ito sa Cipriano M. Andal Memorial Elementary School. Naglagay na ng warning sign ang mga tauhan ng Lobo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan matapos gumuho ang lupa sa bahagi ng Barangay San Miguel sa Lobo, Batangas. Patuloy rin ang pagsasaayos ng Batangas Electric Cooperative 2 sa linya ng kuryente sa lugar matapos mahulog ang poste sa gumuhong lupa. Namaagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng family food packs, ready-to-eat food, hygiene, kitchen kits at cash assistance sa mga pamilyang apektado ng habagat sa Mimaropa, La Union, Pampanga, Quezon City, Cordillera at Bulacan. Nagsasagawa rin ang DSWD ng assessment para sa financial assistance at inihahanda rin ang karagdagan pang supply. Patuloy rin na inaalam ang pangangailangan ng mga evacuee at mga pamilyang naapektuhan upang maibigay ang kanilang kinakailangan na suporta. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Samantala, nananatili sa mahigit 5 milyong individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay at patuloy na habagat. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayong araw, mahigit sa 40,000 individual ang nananatili sa 400 evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang aabot naman sa 797 million pesos ang halaga ng naipaabot na tulong ng gobyerno. Pumalo na sa 3.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 1.4 billion pesos naman sa agrikultura. Nadagdagan naman ang bilang ng mga naiulat na patay na umabot sa 27 dahil sa iba't ibang sani, kabilang ang pagkalunod, pagguhon ng lupa at mga nahulog na debris.
3: At susunod, Malacañang tiniyak na paglalaanan ng pondo ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City.
4: At ano-anong mga hakbang ang kinukonsidera ng impeachment court para punan ang mga nakansilang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at

0: Hindi pa man tapos ang pagkilang ng habagat, may tatlong bagyo pang binabantayan ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na sa tinututukan po ng hensyang bagyong Neneng na patuloy na lumalapit sa extreme northern Luzon at Taiwan. Ang magiging epekto niyan sa bansa, alamin natin mula kay pag-asa weather specialist, Ms. Lian Loreto. Magandang gabi po, Ma'am Lian. Ano po ang update sa ating panahon?
1: Good evening po, Ms. Lian, at sila sa ating mga tigasubaybay. Ito nga pong ating nabagyong Neneng ay nasa Mayal. Ito pong ating nabagyong Neneng ay nasa Mayal, karagatan sa silangan ng Central Taiwan. At sa ngayon po, bahagya pong Kumina, 335 kilometers northeast ng Isbayat, Batanes. Meron po itong taglay na hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbukso na kilometers per hour at pagbukso na abot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour patungo sa main northern coast ng Taiwan kung saan ito posible nga mag-landfall or mag-pass close, posible tomorrow ng gabi o Friday ng umaga. Hindi nga po ito mag-landfall sa ating bansa at malayo po ito kaya wala po tayong nakataas na anumang wind signal. Ngunit ito pong bagyong Neneng ay hinihila yung habagat patungo sa may Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya patuloy pa rin po yung mga pag-ulan dulot nitong habagat, yung mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung saan ay sa ngayon meron po tayong red heavy rainfall warning. Aside po dyan sa Metro Manila,

0: Batangas, Zamboanga City. Sabi ni House Deputy Minority at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, hindi katanggap-tanggap at wala sa lugar ang tila paninisis sa mga guro sa pagkabigo ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Hindi anya ito pagrespeto sa dedikasyon ng mga guro, kaya dapat mag-sorry si Castro. Paglilinaw naman dyan ng Palace Press Officer.
1: Nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro. Pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro.
0: Ang pinaghuhugutan daw ni Castro sa pagpuna sa ilang guro, ang insidenteng nangyari sa isang paaralan sa Davao City kung saan binato ng masasamang salita si Pangulong Marcos nang bumisita roon. Kasama rin ang pagpong sa social media ng isang teacher na nagtuturo ng nakakainsultong salita.
1: Ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo.
0: Kaya kung may dapat daw na mag-sorry.
1: Nagkaroon lang na maling konteksto no sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yun ang bigay ng maling konteksto sa ating sinabi.
0: Hinikayat ng Malacañang ang mga alagad ng media na maging maingat at responsable sa pagbabalita ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad, lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa krimen. Paalala ni Castro, dapat isaalang-alang ang dignidad, kaligtasan at privacy ng mga menor at ng kanilang mga pamilyang naiwan.
1: At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez.
0: Siniguro naman ng Malacañang na paglalaanan ng pondo ang mas mahigpit na pagpapatupad sa seguridad ng mga paaralan sa susunod na taon. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Isolated case na may tuturing ng mga pulisya ang nangyaring insidente ng karahasan sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa kabila nito, personal na nagtungo sa Department of Education Secretary Sonny Angara sa pinangyarihan ng insidente para inspeksyonin ito. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng TTV Cotabato.
3: Isolated case ang nangyaring pamamaril kahapon sa Ateneo de Zamboanga University. Ito ang sinabi ng hepe ng Zamboanga PNP na maayos at mabilis na pagtugon at security measures sa nasabing paaralan.
4: Yung shooting incident naman po, isolated siya and na-manage naman po natin yung ano yung police response and yung sa security ng mga iba pang mga kabataan po ng mga estudyante.
3: Patuloy rin ang pagbabantay ng pulisya upang maiwasan ang anumang karahasan o banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sinuspende ang klase sa Zamboanga City bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Ayon kay Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso, patuloy niyang sinusubaybayan ang sitwasyon. Mahalagaan niya na mapanatiling kalmado ang publiko habang isinasagawa ang investigasyon. Nananawagan din ito na iwasang magpakalat ng mga hindi pa beripikadong impormasyon upang hindi lalo pang magdulot ang pangamba sa publiko.
5: We will pray for them pagdasal natin sila

0: walang may gusto nito. Nobody wants this to happen. They are all victims. These children are all victims. Neither you or me may gusto nito. Walang may gusto nito.
1: Samantala, personal na pumunta at nagsagawa ng inspeksyon sa Ateneo de Zamboanga University sa Department of Education Secretary Sunny Angara.
2: Kami nakikiramay din po sa City of Zamboanga, sa Ateneo Community at dito sa napakalungkot na nangyari. At handa rin kaming tumulong sa eskwelahan, sa pamilya, bagamat private school ito. Tingin po rin namin bilang isang komunidad dapat i-approach itong problema. Dahil problema ito ng hindi lang ng isang eskwelahan, kundi palagay ko ng ating kabataan. Kasi problema nga siya ng kabataan, problema din po siya ng komunidad.
1: Nagpaabot din ng pakikiramay ang kalihim sa mga pamilya na biktima ng insidente. Aminado si Angara na hindi palubos na nauunawaan ng mga otoridad ang mga nangyayari sa isip at damdamin ng ilang kabataan na nauugnay sa ganitong uri ng insidente.
3: We talk a lot about external security, but we should also talk about the how we build our communities and how we mentor and guide our young people, given that they're exposed to things that we were not exposed to. Social media, a lot of violence at a very young age.
1: Dahil dito, binigyan din ng DepEd ang kahalagahan ng mas malapit na gabay at suporta mula sa mga magulang, guro at paaralan sa mga kabataan. Nananawagan din ng kalihim sa mga magulang na bigyang pansin ang kalagayan at pag-uugali ng kanilang mga anak, lalo na kung may mga senyales ng matinding emosyon, galit o ibang suliranin. Ayon sa DepEd, mahalagang mapag-usapan at maagapang matugunan ang isyung kinakaharap ng mga kabataan upang mapigilan na mauwi sa karahasan.
4: Hiniling din ng PCO na iwasan ang mga impormasyon na maaaring makagambala sa imbestigasyon o maghikayat ng mga kapikat na insidente. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
5: Posible umanong maimpluwensya ng online games ang nangyaring pamamaril ng child in conflict with the law sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Sa kabila nito, hiniling ng DILG sa Kongreso ang mas mabigat na parusa para sa mga gun owner na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang armas. Narito ang aking ulat. Inaalam na ng Philippine National Police o PNP kung may impluwensya sa grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University ang online game na Roblox. Hindi pa tapos ang isinasagawang forensic examination ng PNP sa lahat ng gadgets ng child in conflict with the law. Pero ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Jun Vicrimulya, malaki ang posibilidad na maimpluwensya ng Roblox ang ginawa ng CICL. Giit ni Rimulya na may mga witness umano silang hawak na nagsasabi na nakita ang CICL na naglalaro ng Roblox.
6: Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization.
5: Malaki din umano ang posibilidad na na-radicalized ang shooter dahil inilive pa niya sa website na watchpeopledie.com ang pamamaril.
6: It gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game, first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-livestream niya.
5: Tukoy na rin ang PNP ang mga baril na ginamit ng shooter. Kabilang dito ang caliber 40 pistol at isang 9mm na issued firearm ng Bureau of Customs. 9 na putok ng baril ang pinakawalan ng shooter kung saan nakuha sa crime scene ang 4 na basyo mula sa 9mm pistol at 5 sa caliber 40 pistol kasama ang 2 deformed fire bullet. Lumalabas sa investigasyon na nakuha ng bata ang mga baril ng kanyang ama na isang customs police sa loob ng sasakyan na ginamit sa paghatid ng bata sa paaralan. Ito na Ang ikalawang insidente ang pamamaril sa loob ng paaralan, kabilang ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan tatlo ang namatay at mahigit 20 naman ang nasugatan. Kaya naman hihilingin ng kalihim sa Kongreso na higpitan ang parusa sa mga gun owner na magpapabaya sa safekeeping ng kanilang mga armas.
6: Number one, all gun owners, whether armed, whether uniformed or private, should have a punitive damage or should have penalties kung may ibang gumamit ng baril nila at nakapatay. Dapat yan. It is not as simple as a car na nakabangga. Ito ay buhay na nakasalalay. So, dapat may accessory penalties yan kung may ibang gumamit ng baril nila. Dapat, number two, we are looking at only one incident. But 98% of the incidents are loose firearms.
5: Muli ding hihilingin ng opisyal sa Kongreso na tulungan silang i-regulate ang mga mararahas na online games na nakaka-impluensya sa mga kabataan. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
7: Sa kaugnay na balita, pinalalahanan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga news media outlet at ang publiko na iprioridad ang kapakanan ng mga apektadong kabataan kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Paghihimok ng KBP sa lahat, protektahan ang mga kabataan sa kanilang pagkakakilanlan, respetuhin ang mga pamilya ng biktima at pairalin ang pagiging makatao. Nanawagan naman ang CICC na huwag nang i-share o i-report ang nangyaring shooting incident at nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa social media platforms na i-take down na kaagad ang live stream ng pamamaril sa paaralan.
8: Una-una ho, no, bantayin natin yung mga behavior ng anak natin. No. If they become reclusive or parang lumalayo na ho sa atin, mag-start na tayong mag-worry at start na tayong mag-open up na line of communication sa ating mga anak. Pangalawa ho, pag may mga nakakausap at nakakasalamuha na sila online na hindi naman natin kakilala, ang particular na dapat natin bantayan na to, they stay up late at night because of the time difference. Kasi mga groomers, usually from other countries,

0: security cluster. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa school security para sa pagpapalakas ng security measures para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng komunidad.
1: Ipinanawagan naman ni Senator Chis Escudero na isama sa mga priority bill ang pagrepaso sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasunod ng ilang insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng ilang kabataan. Binigyan din ng senador na bagamat may umiiral na mekanismo para sa accountability at rehabilitasyon ng mga minoridad, tungkulin ng mga mambabatas na tiyakin at punaan ang mga puwang sa implementasyon nito. Hinimok ni Senator Escudero ang Senado na umaksyon agad at iakma ang mga batas sa kasalukuyang panahon para mas maprotektahan ang kapakanan ng mamamayan at ng kabataan. Bukod naman sa pagrepaso sa naturang batas, itinutulak din ang agarang pagtugon sa usapin ng seguridad sa paaralan, gun safekeeping, mental health at ang exposure ng mga kabataan sa marahas na online content at e-games.
0: Pinag-aaralan na ng impeachment court ang pagkakaroon ng pagbabago sa oras at araw ng paglilitis, maging ang makeup days at posibleng extension hours. Isa rin sa tinitingnan ng korte ang pagbabawas ng bilang ng testigong representa ng prosekusyon matapos bagyang maantalang impeachment trial dahil sa epekto ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Bahagya ng naantalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sa epekto ng masamang panahon. Gayunman, may mahakbang ng kinukonsidera ang impeachment court para mapunuan ang mga araw na nakansila ang paglilitis. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol, kabilang sa mga opsyon ang pagkakaroon ng makeup days, gaya ng pagdaraos ng pagdinig tuwing Webes, Biyernes o Sabado. Posible rin anilang palawigin ng isa o dalawang oras ang schedule ng impeachment trial.
3: Yung impeachment court naman, sanay naman ng mga, lalo pa kami mga abogado, no? Sanay kami na nauurong talaga yung mga dates na yan. So yung number of days allotted for the prosecution will just be extended and will eat up some of the days that the nakalaan naman doon sa depensa at uurong lang naman yung number of days ng depensa. So ganun lang yung mangyayari dyan. Magkakaroon lang ng konting adjustment.
2: Tinitingnan din ang posibilidad na bawasan ang bilang ng mga testigong ipepresenta ng prosekusyon para mapabilis ang paglilitis. Sa ngayon, tatlong araw na ang nawala sa impeachment trial dahil sa mga kanselasyon dahil sa masamang panahon. Humahaba rin ang oras ang presentasyon ng mga testigo kung saan may ilang testigo na umaabot ng tatlong araw ang pagtatanong. Sa halip na isang araw lamang sana bawat witness. Hindi naman kinukonsidera ang pagsasagawa ng online impeachment trial dahil sa mga legal at logistical issues. Samantala, hindi pa na pag-uusapan ng posibilidad na ibaba ang kinakailangan bilang ng mga boto para sa conviction o acquittal. Pinabulaanan din ito ang walang kumakalat impormasyon na nililigawan umano ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, sina Senators Loren Legarda, Chingo Estrada, Camille Villar at Mark Villar kaugnay ng mga boto para sa conviction laban sa Vice Presidente.
3: That is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and he is his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas.
2: Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Samantala, dapat munang sagutin ni Vice President Sara Duterte ang paggastos sa inilang pondo sa OVP. Pahayag yan ng House Prosecution Panel kasunod ng paghingi ng bise ng transparency sa lahat ng gobyerno habang sang-ayon naman ang prosecution sa pagbabago ng oras at araw ng impeachment trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Vice President, if you want transparency, you should start with yourself.
5: Yan ang tugon ni Counsel for the Prosecutors Attorney Lorna Capunan sa paghingi ni Vice President Sara Duterte ng transparency sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kasunod ng mga ulat patungkol sa nakatakdang biyahe ng pangalawang pangulo sa Japan, nakalauna ay kinansela ng Office of the President. Ayon kay Capunan, Muli umanong inililihis ng Vice Presidente ang atensyon ng publiko mula sa mga naisisiwalat sa kanyang impeachment trial. Dagdag pa niya na kung transparency ang pag-uusapan, dapat munang maipaliwanag ni Vice President Duterte kung paano niya ginagamit

0: gamit ang malaking pondong inilalaan sa Office of the Vice President.
1: In 2023, ang pondo ng Vice President in 2023, inclusive of confidential funds, was 2.3 billion. Ang confidential funds dyan na linilitis natin ngayon 612.5 million lang. No? Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President? That is where we require transparency. No?
0: Sinagot din ng impeachment manager at spokesperson former Representative Robert Ace Barbers ang pahayag ng bise. Pag anunsyo umano ng Office of the President ng kanyang mga biyahe, ay posibleng magdulot ng banta sa kanyang seguridad.
2: Kaya nga in-announce no, na merong scheduled trip no, ang ating Vice Presidente because that exactly is transparency. No? You're a public official. People must know where you are kasi sa panahon na merong dilubyo kagaya nitong nangyayari sa atin na baha, bagyo. So I guess kung sinasabing sinisingle out, when the president travels, every time he travels, sinasabi naman kung saan siya din pupunta. So there's no difference actually. And this is part of the transparency that this government is now espousing.
0: Ayon pa sa prosekusyon, maaaring masuri na impeachment trial ang paggasto sa pangalawang pangulo sa sunod-sunod niyang biyahe sa ibang bansa.
1: Kung sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, aba, pano yung biyahe niya sa Hague, sa Europe, dami niyang dinadalaw sa Middle East, ngayon sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka na, ayan na yung unexplained wealth mo. Then how do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, eh saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo? Eh di unexplained yon. Di exciting ang story sa next article natin sa impeachment.
0: Samantala, bukas ang prosekusyon na gawing alas 3 ng hapon ng impeachment trial para mas mahabang oras ang mailaan sa paglilitis at mas maraming makasubaybay dito. Payag din ang prosekusyon na dagdagan ang araw ng impeachment trial at ilaan ito tuwing Biyernes dahil parehong walang committee hearing ang Senado at Kongreso sa nasabing araw. Paraan ito para mapabilis ang proseso ng paglilitis at maiwasan ang pagkautlod at testimonya ng mga sumasalang na testigo. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Interesado at pag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang umano'y list of proponents ng umano'y Senate Leadership Fund ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Samantala, kailangan ding maging visible para sa ahensyang budget process kasunod ng kanilang payag na gusto nitong maging bahagi sa naturang proseso. Inaulat ni Rod Lagusa.
4: Nais ng Office of the Ombudsman na maging bahagi ng budget process para mas maiwasan na magamit ang pondo ng bayan sa korupsyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kailangan ng visibility sa lahat ng bahagi ng budget process lalo na ngayong papasok na ang budget season.
5: From the NEP to the budget briefings to any insertions to the BICAM and finally as it reaches the GAA. No? So kailangan or hinihingi po ni Ombudsman na kasali ho ang opisina namin sa budget process para masigurado natin na hindi mauulit yung nangyari dun sa 2025 budget.
4: Ngayong may pondo ng inilaan sa flood control projects para sa susunod na taon na kailangan anya para matugunan ng mga pagbang nararanasan ng bansa, iginit ni Clavano na hindi dapat mapondoan ng mga flood control projects na hindi naman nakakatulong na masolusyonan ang problema.
5: The Ombudsman has already sent messages to the House leadership to provide us copies of documents, outputs that they may have every budget hearing and even the NEP. No? We've asked DBM to provide us a copy of the NEP. So every step of the way and whoever office holds that part of the process, we would want to get in touch with.
4: Maituturing din anya na vulnerable na bahagi ng budget ang program fund. Hihintayin ngayon ng Office of the Ombudsman kung anong klaseng mekanismo ang gagawin ng Kongreso pagdating sa budget na kanilang masusing pag-aaralan. Samantala, patuloy pa rin ang pagtutok ng anti-graft body sa issue ng 2025 budget. Ayon kay Clavano, nasa fact-finding investigation ng investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay kay dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Kasama rin sa kanilang tinitingnan ang sinabi ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na convergence and Special Supports Program kung saan namang infrastructure project ay umano'y walang required na support technical studies. Interesado naman ang Office of the Ombudsman sa umano'y listahan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga proponents ng leadership fund sa Senado at kahalintulad na pondo sa Kamara base sa kanyang isinamiting judicial affidavit sa Sandigan Bayan 3rd Division.
5: We have taken steps to obtain that affidavit so that we can study the allegations therein further. The negotiations or the talks, discussions with former Secretary Bonoan are still ongoing. The Ombudsman would like to see a very open and voluntary statement on his part without leaving out any details.
4: Ito'y may kaugnayan pa rin sa layon ng anti-graft body na maging state witness si Bonoan. Rod Lagusad, para sa Bayan.
3: Mas piniling manatili sa evacuation center ng ilang pamilya sa Barangay Tatalon sa Quezon City matapos makaranas ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Kasabay nito, patuloy ang rescue and relief operations ng lokal na pamahalaan at pagbibigay ng gamot kontra leptospirosis. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Kita pa sa mga pader na ito sa Barangay Tatalon sa Quezon City ang bakas ng lampastaong baha na naranasan ng mga residente. Buhat pa nitong Lunes ay walang tigil ang pag-ulan dahil sa habagat. Mas pinalalakas din ito ng bagyong Neneng na binabantayan ng pag-asa. Ang mga residente sa lugar umuwi ng saglit nang humupa ang lampastaong baha pero bumalik ulit simula kagabi sa evacuation centers. Si Marge, dahil stay-in ng asawa sa trabaho at malayo sa kanila ng tatlo niyang anak, mas piniling siguraduhin ang kanilang kaligtasan.
7: At the same time po, pumasok na po sa loob po ng bahay namin ko yung tubig, ma'am. Kaya hirap din po kami mag-evacuate kasi may mga anak po ako dito. Nagpatulong po ako sa ipag ko, sa biyanan ko po na lumikas na po kami dito dahil wala na po kami matutulugan doon dahil nga po binanat yung mga gamit po namin is nalubog na rin po.
6: Gustuhin man niyang umuwi na sila ng pamilya, mas maiging sa evacuation center na lang muna anya para accessible sa kanila ang mga pangunahing pangangailangan.
7: Actually ma'am, gusto na rin namin po siyempre umuwi kasi mas maganda po, mas magaganda sa bahay. Yun nga lang po, hindi lang kami makauwi, gawa nang po na hindi pa po namin nalilinis yung bahay namin at yung ulam ma'am, pabalik-balik po, katulad po kagabi, bumaha na naman po.
6: Si Tatay Jose naman, dahil may iniinda na rin sakit sa magkabilang binti, nagtungo na sa evacuation center kagabi.
8: Hindi nga ako lumalabas ang bahay, napaginawa ko para magano. Pinatala ko yung bata, hindi ako bababa, hindi ako kakain.
6: May apat na evacuation centers na nag-ooperate sa Barangay Tatalon. Nasa halos 500 pamilya ang apektado ng pagbaha, kaya't nagpapatuloy simula pa noong Lunes ang rescue operations ng pamahalaang barangay. Wala ring naitalang casualty sa lugar dahil sa pananalasa ng habagat. Namahagi ng hot meals para sa almusal, tanghalian at hapunan ng QCLGU sa mga lumikas na residente. Mayroon ding gamot na ibinigay ang health centers kontra leptospirosis.
9: As of now po, sa mga evacuation center natin ay okay naman po. They are well taken. Take care po na tayo ya araw-araw na nag-iikot. Tayo po ya araw-araw na nagpapakain sa kanila. Tuloy-tuloy po with the coordination po ng ating city government, no, kay Mayor Joy Belmonte, hindi naman po pinababayaan yung ating mga evacuees. Yung pondo naman ng barangay, ginamit natin para po makakain ng maayos po yung mga evacuees namin dito sa Barangay Tatalon.
6: Nagkaroon man ng gutter deep na baha kaninang umaga ay humupa na rin ito pagtigil ng matinding buhos ng ulan. Wala pa rin naitatalang pag-apaw ng ilog sa ngayon. Patuloy naman ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development para makapagpamahagi ng tulong. Nasa 41 million pesos ang ipinondo ng DSWD-NCR para sa humanitarian assistance dahil na rin sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Wala rin naitalang nasirang kabahayan dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Nilinis din ng Department of Sanitation and Cleanup Works ang mga pangunahing kalsada sa lungsod. Sheila Natividad, para sa Bayan.
10: Nagsagawa ng mga aktibidad ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FIBOX sa Lebak, Sultan Kudarat para ihanda ang mga residente sa kalamidad. Kabilang sa mga ginawa ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga komunidad hinggil sa mga aral na iniwan ng nangyaring magnitude 8.1 Morogoth earthquake at tsunami o ang tinatawag nilang Midnight Killer. Nangyari ito noong August 17, 1976 kung saan isang malakas na lindol ang tumama sa Sultan Punarat at mga kalakip na lugar na sinundan ng isang tsunami. Kaugnay nito, isang seremonya rin ang ginanap para ipakita ang tsunami marker sa Provincial Capital Extension sa barangay Tibuan, Lebak, Sultan Punarat. Nagsagawa rin ang ahensya ng Project Earthquake, Tsunami and Volcano Disaster Narratives for Experimental Knowledge-Based Science Communication kasabay ng pag-roll out ng information products.
3: Sumailalim sa pagsusuri ng UNESCO ang Mount Apo na kilala bilang pinakamataas na bundok na may mayamang kalikasan. Layon po nito na isulong ang pagkilala sa bundok bilang UNESCO Global Geopark na nararapat na mapreserba at makilala sa international level. Yan ang ulat ni Jay Tayanas ng PTV Davao.
11: Dumating na sa Davao City noong August 16 ang mga evaluator mula sa UNESCO na sina Dr. Guy Martin Martini, isang French geologist, at Cheng Zhan, isang environmental scientist mula China. Sila ang magsasagawa ng field validation mission bilang bahagi ng hakbang para sa pagkilala ng Mount Apo bilang UNESCO Global Geopark. Dumalo sa pagpupulong ang Mount Apo Protected Area Management Board, DENR Regions 11 at 12, mga lokal na komunidad, iba pang ahensya, civil society groups at academic institutions. Binigyang diin ang natatanging geological features ng Mount Apo, kabilang na ang tectonic setting na naghubog sa aktibong volcanic at hydrothermal systems nito.
12: Its volcanic origins shape magnificent landforms, fertile soils, rivers and ecosystems that sustain extraordinary biodiversity. These same landscapes nurture cultures, traditions, and ways of life that continue to flourish today.
11: Noong taong 2022, sinimula ng DENR Regions 11 at 12 ang paghahanda ng proposal para sa pagkilala ng Mount Apo bilang UNESCO Global Geopark at patuloy na tinutugunan ang mga pamantayan ng UNESCO. Ayon sa DENR, malaki ang geological, biological at cultural value ng Mount Apo na dapat mapreserba at makilala sa international level. Pinaigting din ang geoconservation sa pamamagitan ng pagprotekta sa natatanging geological features at landscapes nito. Suportado rin ng Department of Tourism Region 11 at Davao City LGU ang bid.
13: In full support ang DOT, so if there's anything that is needed from us that we can provide, definitely we will provide for that. If there's any materials or write-ups or stories.
11: Kung magtatagumpay ang bid, inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng Mount Apo. Maaari rin itong magpatingkad sa pagpreserba ng kultura at tradisyon ng mga indigenous cultural communities sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang cultural heritage bilang bahagi ng kahalagahan ng lugar.
14: O gani na ang kinanglan namo dito, suporta gyud, no? So kung pasagdahan lang mi, mahimo man pero kanus apa? Oh, pero mo tabang ang atong gobyerno, kasiklaking ahinsya sa gobyerno, o unsa pa mga private nga pundok, so madali ang pag-unlad.
11: Kahit hindi pa nagsisimula ang aktual na field validation, kinilala na ng UNESCO evaluators ang kagandahan ng Mount Apo. Sa mga susunod na araw, isasagawa ang field validation kasama ang mga stakeholders at DENR teams mula sa Region 11 at 12. Susuriin dito ang natural na pamana, kultura at kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng Mount Apo. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng mga evaluator sa mga lokal na guide at porters sa Sitio Colan, Cebulan, Santa Cruz para alamin ang epekto ng geotourism sa komunidad. Inaasahang makatutulong ang pagkilala sa Mount Apo bilang UNESCO Global Geopark sa turismo, pangangalaga ng kalikasan at preserbasyon ng kultura. Jay Tayanes, para sa Bayan.
3: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang social media sites of Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
10: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goroseta, ako po si Ryan Lisiges, para sa bayan.
3: At hanggang bukas, sa ako si Dayan Kirer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: So,
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya
5: is,
4: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo sa
6: nag-training po kami sa DOST.
5: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.